Okay, ali ku Palifem, ali kukula elio muntu wabulijo mukwano gwange omulungi, wali kula bantate munange ochaliyo muganda wange, wenawe na mwanyinaze, aliyo yonna yonna nga uli ku Pearl of Africa Radio. Mwename na uli amanyi tuyagala Pearl of Africa Radio, fretu yena nyonyo, chetusobola kula bantate cha amanyi tuba wakasi mbanga, tena mwe musawuzi ni mugamba, katu jijeko, atuwe mjijako tuba tuchafunyemu, kati ati mweba nambi, mweba kama bafe, mweba nambi, mumu chini. Tuchino ochitegede kakati no chemuko la cha kabinyo abava ewakamwe na mwena abava abali mu taxi abali mu basi abali motoke ezo buyonjo abali ku boda boda batamuze ebigere abali ku magali agenja wulo abali ku bidieri abali ku mbalasi na abali ku ngamia nga mugenda ku mirimu Uganda yeye bali chemuko la cha kabinyo abatu sedda ku mirimu abachali awaka omuchala akolera ewaka mwena mwena chemuko la munange cha kabinyo kola bantate msalawo ne mugama ati Pearl of Africa Radio kama bange bonna bonanga bagitaddeko mzani gwe bawuliriza ekyo no kirungi nnyo baganda bange mpola mpola mu mbeera yonna yonna mukkirize tutandikira nze kino be kakati njagala tutandikireko munda mugwanga erya Russia ne gwanga erya Ukraine byandiwanga mitawana myerere wabulanga sinaba kugende eyo tugendeko mu North Korea. North Korea came jongo on. Wanonkubirako bubizi. Kubanga. Ensonga eno njifunye kusazibadde 10 n'ekitundu. North Korea. Yandibanga eyolekedde ekibalo. Yandibanga eyolekedde ekibalo kyeggwanga erya Amerika. Nanti bitandika bityo. Ebya Iran tebyatandika bityo. Tebyatandika bityo ebya Iran ne Amerika. Kakati.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwale kwe kumira kumukutu, chukumu msa mkatonyaza mwenda pal FM. Ekula ere mtu uwavulijo. Mbakulisa mprogram ya Inside Story, no mkugu lukungu no, atela wentu ni mbanile za mprogram ya News Hour. Gaba maulire okuva munsonda zegwanga eze njaulo, elanga basasi bafebatu seda, okusobola okuga kutuusaako. Nze Kulthum Shatra okuva mu kitongole ekibe mawulire. Olunaku lwaleero lunaku lwakubiri, ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi ogwa June omwaka 2026. Ate nga kalenda ey'Obuyisiraamu olunaku lwaleero ziri ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Muharram omwaka 2048. So ogwena akyalina obulamu, atalina kikuluma, wakedde ng'oli bulungi. Webaze Allah olw'ekirabo kyakyakuwadde. Abannaffe bangi bandyagadde okubeera ate nga we bali, naye wakyo Allah yabajjulula teyabasobozesa. So gwe akyalina obulamu, webaze Allah olw'ekirabo kyakyakuwadde eky'okubeera ate nga oli mulamu bulungi ate nga tolina kakuluma. Program ya News Hour gaba mawulire okuva mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo, era nga tubeerawo buli lwa Monday mpaka olunaku luva lwakutaano okuviira ddala ku ssaawa mukaaga mpaka ssaawa musanvu. Tuba tukutuusaako amawulire agali mu bitundu eby'enjawulo eyo gy'otali, ate osobola okuba nga ogategeera. Era nga basasi bange batuuse dda mu bifo eby'enjawulo, ngenda kuba nga mbanoonyaako we bakye basobola otubuulira abiki ebigenda maaso yonna gye bali. Naye nga nyongera okusasira ku bannaffe abafunye emisuubi egy'enjawulo, bannaffe abafiiriddwako abantu bammwe, tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah yagaba era mu ngeri emu bw'atyo yajjawo. So tongera okusabira abantu baffe abatuvudde ku maaso, Allah abasonyiwe byonna bye bakola nga bakyali balamu. Abalina abalwadde tusaba Allah abawe obulamu obulungi, abasuuse abawe shifa. Ate mu batuuse ku masanyu ag'enjawulo, nnaku lwaleero olinayo omukolo, bagenda kuwanjula, olinayo mbaga, olinayo birthday bakozeza ku mulimu, atugamba nti tuliwo omu naawe yogayoga munaffe olwagama kula ate gotuuseeko. Olunaku lwaleero, olunaku lw'eggulo mu bitundu by'e Kalangala, tukimanyi bulungi nti waliwo okutegeka akalulu k'okuddamu okulonda omubaka omukyala agenda okuba ate ng'akiikirira ekitundu ekyo oluvannyuma lw'eyakirimu Helen Nakimuli okuva mu bulamu obw'ensi. Kati ebbugumu libadde ligenda mu maaso erya campaign, aye ng'olunaku olwaleero we batyo ate campaign zawedde olunaku olw'eggulo. Olunaku olwaleero abawumuddemu basobole okwetegekera olunaku olw'enkya we bagenda okuba ate nga bakuba akalulu k'okulonda ani agenda okuba nga adda mu bigere ebya Honorable Helen Nakimuli eyava mu bulamu bw'ensi. Parties bbiri okuli ekibiina ekya NRM n'ekibiina ekya NUP bye bisinga okubeera mu mbiranye okuva olunaku okuva kampeyini zibwe tezatandika, bye basinga okubeera ate nga beetwala. Era olunaku lwaggulo tuwalabyeko ssentebe w'ekibiina ekya NRM era nga ye pulezidenti w'eggwanga General Kaguta Museveni obati yabaddeyo mu bitundu by'e Kalangala ng'akubira mu na NRM kalulu, era nga tugenda kuba tufunako kw'ebimu byabadde ayogerako wali eri mu bitundu by'e Kalangala ng'asaba bannakalangala okubeera ate nga batunuulira nnyo muna NRM oyo bamuwe omukyala Aida Nabayiga bwe batyo basobole okuba ate nga bamuwa okubeera nga ate akutte yagenda okubeera nga adda mu bigere bya Helen Nakimuli ayava mu bulamu obw'ensi. General Kaguta Museveni bwe kyetegeezezza nti ekibiina ekya NRM kisobolera ddala oluvannyuma lw'okuba nti kye kiri mu buyinza oba kye bajja kuba basobola okukwatagana wabanga bannakalangala basazeewo ne bawa Aida Nabayiga ekifo kino okusobola okulaba ate ng'ayongera okukikulaakulanya. Bwe batyo yabasabye olunaku olw'enkya bamutunuulire nnyo basobole okumulonda era baveeyo bonna bamuyire akalulu ku lunaku olw'enkya asobole okuba ate nga yakiikirira ekitundu eky'e Kalangala. Twagala kufunako ku ddoboozi lya General Kaguta Museveni. Olunaku lw'eggulo watyo yabadde ng'akubira mu na NRM campaign wali eri mu bitundu eby'e Kalangala.
1: Waliwo ekizibu wano mu Kalangala kubanga mwagenda ne mulonda ba opposition. Nze soogera ng'okona wa opposition wenu kati tubadeeri mu gavumenti ebizibu byamwe tewali abitusa bulungi oke tubadde tugezaako okubikolako naye tugezaako ku lwaffe tewali simanyi ani yali memba wa palamenti wano simamanyi ono n'abayinza bwe mulabye ne mujjukira ndowooza yaliku mu palamenti yes bwe mulabye mujjukidde nti yaliku mu palamenti kati ono mwali mumujeeyo nemujjayo kalo kalo mumanyi bulungi nabeeranga naye erina ku lusozi munsi yomagembe kati bona mwali mubajeeyo kati songa gavumenti yesalawo eri kampala bye mugamba ebyo nti basazewo kino basazewo kiri singa bamukulembeze baliyo bandiwabudde gavumenti timukola kino mukole kino nolwekyo kati fe abaganda abomulukora tulina engero zaffe tugamba nti ekitatamuyima kati nga NRM weeri abasisi webali nange jjajja wendi nabaana matuufu webali abazzukulu kati mukitereze ensonga musindikire n'abayiga mumwongere ku karro mwongere ku lugoloobi mwongere ku gavana tusobole omuganda agamba nti okusa kimu omuganda bwagamba bwatyo tuse kimu tukwatagane NRM oye n'abayiga ole veregood kati mutereze ensonga eyo tuteese bulungi mwebalenyo mwebala eddala
0: namwe General Kaguta Museveni olunaku lweggulo ng'akubira muna NRM akalulu wali eri mu bitundu eby'ekalangala ate ye pulezidenti w'ekibiina ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yasinzidde ku mikutu egya social media wamu n'okuba masimu wakyo n'asabira muna NUP Irene Nampala akalulu bwe batyo yasabye bannakalangala okweyiwa mu bungi okumulonda era bwe batyo n'abasaba okukuuma akalulu aka Irene Nampala
2: mwebale bafuso jazi mwebale bakulembeze mwebale kuwakira Nampala mwebale kulwana kulaba nga eddoboozi lyamanyiraffe nakimuli nga terifa nakimuli yali ttaala lyakalangala nakimuli kyali kimuli kyakalangala tulina okumekinga shuwa taleyo tezikira tuze tukibagamba timuseveni yeekulanga njobuka tugina genanga kumunogolako kitundu ku kitundu n'olwensonga eyo temukola kikyamu okumekinga shuwa tasimba makanda mukalangala kalangala maji kubamu museveni manyi emyalo mingi nnyo abaana b'ekagonya abaana b'ekosa abaana b'enakibanga yonna emyalo egimu gyebayokya emirala gye babagobako sijja kwogera ku ntambo ne babonyabonya byanjigiriza oba byanzijanjaba omulimu oguliwo kati gwakujjako bano banyonyosi tutereeza ensi yaffe so eddoboozi lyamwe kulu nnyo manyi nti obuwagizi bwaffe bungi eyo kyenjagala obasaba nti mubeeyo mubungi mugende mulonde ate mukuuma akalulu kammwe mumekinga esuwa eddoboozi lyammwe lyeriwulikika mubalabye abo abasajja ababbi nga mumuli ne kasolo bakampinze eyo abatalina nsonyi bwomulimu gwabwe n'essubi lyabwe liri mu kubba kalulu manyi batandisidde okudiployinga amagye naye muze mubiraba mu kulonda kungi nnyo mwaluwa bankwata ne bansiba ne bakasiano wadri naye abantu b'omwaluwa baalaga tikyebaagala bakimanyi nammwe abaana b'ekalangala mumanyi kyemwagala era muzija kusobola okukyasaatinga mbategeeze kinange nyingoberera era nnyimiridde nammwe era mmanyi mujja tukiikirira manyi buli omu kummwe asobola okubeera era agenda kubeera Kyagulanyi musobola okukikola mugende mukikole baana baffe
0: oye pulezidenti w'ekibiina ekya NUP olunaku lweggulo naye webadde asabira muna NUP Irene Nampala akalulu. Ate olunaku lwaleero abeesimbyewo ne ba agency baabwe ku kifo ky'omubaka ku mukyala Kikira District ey'e Kalangala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Olunaku lwaleero bakedde ku yafiisi z'akakiiko ak'ebyokulonda mu district eno oluvannyuma lw'okukizuula nga serial number ziwerera 17 bwe zitakwatagana ku ezo ezabadde ku mpapula n'eza bokisi era nga bwabadde bakakasa okutuusibwa kw'ebikozesebwa mu kulonda wakati nga bannakalangala beetegekera okulonda olunaku olw'enkya oluvannyuma kye eyali mu kifo kino Helen Nakimuli okuva mu bulamu bw'ensi. Kati okusinziira ku agent wamu na NUP nga ono ye Ssaabakunzi ow'ekibiina ekya NUP Habib Buwembo bw'ategeezezza ng'ebikozesebwa mu kulonda we byakumiddwa ku poliisi e Kalangala oluvannyuma lw'okwekubira enduulu nga kati kyekyabawaliriza bonna wamu okuvaayo okukeera ku ofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda nga baagala bokisi zino zisumululwe okakasa oba ebirimu munda bikwatagana n'ebyo ebiri ku mpapula era nga kino kyadiridde oluvannyuma lw'abakulu okubategeeza ng'ensobi bwe zaakolebwa ku zi serial number. Twagala funako ku ddoboozi ery'omukulu Habib Buwembo bw'atyo ng'ayogerako ne munnamawulire waffe enkya ya leero.
3: Tuli mu Kalangala, tuli mu kweteekateekera okulonda kw'enkya. Kusookera ddala twadde tulina okubeera ne meeniraale olunaku lwa jjo ku Mande nga erina kubeera mu Kalangala Town Council. Naye b'ebyokwerinda ne bagibrookinga ne bagitulemesa nga bagamba jjano Museveni taswala kubeera ku Kalangala ku kizinga then naffe ne tubeerako nga balina obweraliikirivu nti abantu baffe bangi nnyo bajja kulabisa bubi jeno Museveni. Twasoose kiwakanya nga tugamba nti bayitiremu electoral commission yo yennyini gye twahamonizinga nayo programu yaffe nga bakandidetsi bonna nga bahamonizinze nayo era programu yaffe nga esoma Kalangala Town Council. Twaengejinze electoral commission ne tukkiriziganya tuuse ekifo ekifo ekyasoose nakyo ne bakiremesa ne tussa ku kirala ne tuwawula n'ebizinga ne tutwala mu kizinga kye bayita Kitobo naye era nayo twagenze okutuuka nga kandidate gwe baasaayo mu harmonization eyasooka naye ng'akalambidde agamba wano wange tisikirizaawo muntu mulala era twadde first obutafuna meeniraale efundikira campaigns. However, tulina obukakafu n'obwesige nti twatabadde district ya Kalangala marchers batwakaseera katono ennaku 10 okutalaga ebizinga 84 ng'olaba tekirayisobokera ddala ne twakoze ekisoboka ebizinga byonna ebisinga twabituuseemu ng'oggyeeko meeniraale gye baatulemesezza. Abannakalangala banywevu bonna baagamba tugenda kuwa kandidate wa NUP Nampala Airini olw'ensonga nti omugenzi Helen Nakimuli yali aweereza bulungi bannakalangala era nga basiimu naye kati baga nti kontrakiti y'ekisanja ekya 2023 twagiwa Helen n'olw'ensonga eyo twagala Airini Nampala ONUP agende mu maaso ne kontrakiti eno era tetulinaamu kubuusabuusa nti ground yaffe nywevu era nnungi nnyo. Ne kati ate twatuuse okureceivinga materials electoral commission twagenze okubikula parking list eraga bulungi boxes meka ziweerezebwa biki ebirimu ne serial numbers eza SIMs twagenze okwekenneenya nga serial numbers eza box 17 tezikwatagana ebiri ku lupapula sibiri ku boxi era ne twekubira enduulu boxi ezo zaasuze nga zikuumibwa police zaasuze under the custody of police. Kati ku mata gano tukedde okwengejinga electoral commission nga twagala babikule boxi ezo tulabe ebiri munda oba bikwatagana n'ebiri ku mpapula kubanga bo bagamba nti kiri kyakoleddwa mu bukyamu tiwazanera okubeera nga enamba eziri ku lupapula size ziri ku siro era ye process gye tulimu mu kaseera kano tuli wano ku isi ba agent ba abakande tubona abatano we bali okulaba nga tu witnessinga ensonga eyo saa munana tugenda kubera ne meeting ne byabakama chairman we electoral commission mukongera okujjawo obumulumulu bwonna obuli mu process kati nga bwetambula nenga fenga NUP manyi gaffe gali mu bantu nga bulijjo ate abantu batukakasiza nti bali kusaidi yaffe era tusuubira obuwanguzi mu kalulu kano.
0: Saba kunze owekibiina kya NUP Habibu Buwembo ngayogera ku mpeera egenda maaso mu disitulikiti e Kalangala. Olunaku lwa nkya Kalangala wegenda okusalawo ani agenda okuba nga ddambike.

0: Biba debita
1: mu parliament. Mwotegerere nsonga ez'enjawulo ezikwata ku babakabo. Biki bibakuteeseza nsonga kiziwogerako. N'ensonga endala nnyingi ezifa mu ggwanga. Ensonga ezikwatagana ku bitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Biki ebifudde mu parliament. Omubaka wo biki byakuteeseza. Biba debita mu parliament. Buli lunaku okuva ku ssaawa 11 mpaka ssaawa 12 ezakawungeezi.
2: Biba debita
1: mu parliament. Mwotegerere ensonga ez'enjawulo ezikwata ku babakabo. Biki bibakuteeseza nsonga kiziwogerako. N'ensonga endala nnyingi ezifa mu ggwanga. Ensonga ezikwatagana ku bitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Biki ebifudde mu parliament. Omubaka wo biki byakuteeseza. Biba debita mu parliament. Buli lunaku okuva ku ssaawa 11 mpaka ssaawa 12 ezakawungeezi.
3: Kimsa katonyeze mwenda Pal FM ekula lyo muntu wa bulijjo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Omuliza fe omulungi tuuliriza tukwebaza okubanga okyekuumidde ku mukutu gwaffe ogwa Pal era nga tuli mu program bibadde bitya mu parliament ebeerawo okuviira ddala olunaku olwa Monday olwokubiri paka olwokutaano era nga tukubanga tukuleete n'ensonga ez'enjawulo ezibazifudde mu parliament olunaku nkugambye lwa kubiri ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi tuli mu gwa mukaaga naye era nga tugenda gukubanako oluku mutwe insha Allah bintu bingi tulabanga kati omwaka tuguli wakati sabiti ejja insha Allah omwaka omwezi ogenda okubanga guweddeko tuyingire ate omwezi ogw'omusanvu mwe tugenda okukyusiza obukulembeze obaoliawo bunakyuka ku bifo ebyabassentebe ab'ebyalo ko n'obukiiko obw'abakyala ku byalo ne ku miruka tugenda kubanga tukyusa tetumanyi oba abaliko banaakomawo oba tuleeta emigigi mito neera mune ssentebe tanyuma kubanga mwana muto bayinza omukozesa ensobi mu kutunda ettaka awo ndagaano twala tugende n'ebirala naye nga enteekateeka bwezityo bwe ziri omwezi ogw'omusanvu nga 28 we tugenda okubanga tulonda obukulembeze bw'okukyalo bassentebe abasookebwako nno ddala okulaba nga obukulembeze obwewaggulu bubeerako naye ole ajja kwebuuza nga nange erimu abo abeebuuza lwaki we tuba tulonda tetulina kusooka kulonda bassentebe kubanga ono ssentebe w'oku kyalo y'alina okusookebwako tulina kusooka eno ne tulooka tusembe eri ku mukulembeze wa ggwanga tulaba nga kiba kikola okusinziira ku nze nga nze naawe oli waddembe okuba n'endowooza yo naye nga twali batutandika ku mukulembeze ku kyalo ne tudda ku bakansala ne tujja nga tutambula ba LC5 baani ba meya ne tudda ku babaka ba parliamenti omukulembeze w'eggwanga n'asemba kwegamba ne tujja nga tutambulira mitendera ogwa wansi paka waggulu naye kati ebiseera ebisinga bule tutandikira eri waggulu tugenda otuuka eno wansi ng'abantu abalonzi tebajjumbidde kulonda buno obukiiko bakulembeze balala ku mitendera egy'enjawulo oli kasita amala okulonda omukulembeze we ow'eggwanga gw'aba ayagadde n'alonda omubaka we ebisigadde abatayagala kumanya era muzze mulaba nga bagamba mbu oluvannyuma lw'okulonda ababaka ba palamenti omukulembeze w'eggwanga okulonda okw'abakulembeze abalala ku mitendera egy'enjawulo naddala mu gavumenti ez'ebitundu tekujjumbiddwa nze ŋŋamba ekyo kye kivuddeko kubanga tutandikira waggulu ne tukka wansi ebimu bye tugenda okubanga tutunuulira onakulwa leero tugenda kubanga tutunuulira ku kulonda okw'abassentebe ab'ebyalo abassentebe ab'ebyalo obukiiko bw'abakyala ne bassentebe ab'oku miruka era nga b'omanyi kale oyinza okugamba LC1 ne LC2 tuogereko ne kuba ministers baweddeyo olunaku olw'ejjo batandika okuvaayo gye baali bagenda mu lusirika lwabwe oba retreat yaabwe ekyankwanze naye olunaku olw'ejjo lwa Monday abasinga bonna baweddeyo kati nno bakomyewo batubiddeko ebimu ku ebyo bye baayogedde n'ebintu ebirala binginji olunaku olw'enkya lugenda kuba olunaku olw'enkya lwe tusuubira olunaku olw'enkya abadde ssentebe newankubadde tannawaayo kifo oba ofiisi abadde ssentebe w'ekisinde ekya PLU lw'agenda okubanga akwasa atole yamugira mu bigere its office wali naguru njogera kwani njogera pose naye abayedira mbogo Dawidi Kabanda Dawidi Kabanda abayedira mbogo ngafe yes akubarachi Mani nina nawe bike bidala kati muri ndowoza nti obanange ndi walugave naye nga ate siri walugave so nange ebintu bingi bitugenda okubanga tutunulira olunaku olwaleero era nga n'olunakulwenkya tusuubirayo okubanga abapyelo yo banaaleeta ekiwandiiko kyabwe kikwasa kilaka wa paalamenti okubanga baagala obukulembeze ku luuda olwabula gavumenti bukyusibwe byonna tujja kubanga tubitunulira ebyo tujja kuba tubibatuusako lunaku lwankya sisobola kugamba nti kati leero olredi baategeezezza nti olunaku olwenkya lwe bagenda okubanga Riba kulacha, riba leta, ichuwa ndiko, echo so. Ebimu kwebio kwebio, bie tugendo kubanga tutunulira, iranga jagala nkugambe. Nti, ebilala bie tugendo tunulira bichi. Binjinji na yetu soketu tunulire kubukule mbeze obugendo kumanga bolo ndivuange na kuzo mwezi bide mumu naana olu naku lujabara kumikate lumera kubiri lujabara nakura kubiri omwezi ogo musambu nevi tu ebidala binjinji ko bitugendo kumanga tutunulira tuze tulabanga okulonda okwaba sentebe bebi alo kuongezebwayo almost emirundi mukaga nga kuongezebwayo nga bagamba ekisanja kino kwaweddeko kati era nga bongezaayo ennaku nkaga bajja bongezaayo ennaku emirundi mukaga nga bongezaayo era ku luno twalabye nga ssentebe ow'akakiiko k'ebyokulonda omukulu Simon Byabakama yavuddeyo n'akikaatiriza nti olunaku olw'ejjo okulonda kugenda kubeerawo era bukyanga obangalwa mindi ne abantu kyabadde balindirira finally kimaze ne kituukirira era nga tugenda kubanga tulonda kati nno okulonda kuno omujjukira nti akakiiko kano kajjako mu parliament nga kasaba ensimbi ez'okubanga baweebwa basobole okwasaganya oba okuteekateeka okulonda kuno era nga mu baali abakulembeze abaali batunulira ensonga eno era nga bamuteekako nnyo enninga annyonnyole lwaki okulonda tekubeerayo lwaki biki biki ebintu efaanako ng'ebyo yali yali minister owa gavumenti ez'ebitundu omukulu Rafael Majezi ataasobodde kudda naye nga yajjanga atugamba twongeddeyo kati emyezi muka tubongeddeyo ennaku asatu tubongeddeyo ebbanga bwe riti ne kijjanga kyongezebwayo era omulungi ogusembyeyo nga gavumenti oba ng'omukulembeze w'eggwanga tannakola nkyukakyuka mu baminisita tolabanga omukulu minisita Rafael Majezi yavaayo nga bemutadde ku nninga ng'abakooye bannayuganda buli kaseera bamubuuza abaka ba paalamenti kimu bibiri twagala mutubuulire lwaki temuteekateeka kulonda n'abagamba bannange mulekerawo okunteekako akazito ensonga ezo minisita evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda n'akakiiko bwe bavunaanyizibwa n'essinze nze ogwange nagukola era ne tulinda kuba n'agamba njagamba minisita ya finance munansonyiwamu teyagamba ya byakweri ya nsonga za munda yagamba minisita evunaanyizibwa ku by'ensimbi gye muyina okutunuulira essaawa eno ffe buli kimu ekyaffe kyaggwa kati tulinda yo kennyini ete ssente ze baali basaba bano baali basaba obuwumbi 64 ne zisalibwako ne bagamba bagenda bawa obuwumbi 56 yes bali basaba obuwumbi 56 era bwe bwabaweebwa okusinziira ku ezo ze baali basaba munnange era bano oluvannyuma lw'okubanga bazibawadde ensonga lwaki walabye nga omukulu Byabakama avaayo nannyonnyola ebintu ebyo okusinziira ku nteekateeka okulonda nga bwe kugenda okubanga kutambula okulonda kw'abassentebe jjukira nti twakoma okulonda yali 2018 yes twalonda 2018 ekisanja kyabwe kyaggwako 2023 kati waye myaka gyayitawawo ng'ebiri nga gavumenti ejja egamba terina ssente ng'ejja eyongezaayo almost emirundi mukaaga Katino tulabanga kusinzira ku road map obente katekanga bwigendo kutambula omukulu mkulu byabakama yategezeza nti ngena ku z'omwezi nya ni nakuzo mwezi 10 omwezi ogw'omusanvu okuwandisa abo bonna abatuuze ku byalo kuno okwekenneenya amannya gaabwe kwa kubaawo ng'ennakuzo omwezi ezo era gwayagala okulonda gena ng'ennakuzo omwezi 10 ne nakuzo omwezi nyapakanga 10 bagende bakuwandise webekkaanya amannya go bulungi mu nkalala z'abo abagenda okulonda osobole okubanga olonda ate ng'ennakuzo omwezi 13 ne 14 bagenda kutimba nkalala z'abalonzi oluvannyuma nga bamaze okuwandiisa ne bekenneenya bulungi ebikwatako ng'omulonzi bagenda kubanga enkalala ezo bazitimba genda kuza omwezi 13-14 kati awo oli waddembe okutunula n'ogamba mpandisiza naye nga seerabyeko oba oli awo oba osobola okukifukwasaganya oba okifunira amagezi agamangu era womanya n'ogamba mpandise kitegeeza ngenda kulondera wano buli omu aba amanyi bw'alondera oluvannyuma lw'okutimba enkalala z'abalonzi ku kyalo nga kye nakuza omwezi 15 ne paka nga 19 okusunsula abagenda okuvuganya ku kifo kya kubifo ebyenjawulo naddala ku bikiiko obw'abakyala we bagenda okubanga basunsula kati gwe munnange mukyala munnange ali eyo nga twandiyagadde tubeere ku bukiiko buno tugende tuba tusunsule jjukira tebyetaaga nnyo bisaanyizo nti gwe oba tolina degree oba tewasomako paka P7 kiri nti osobola oweza emyaka 18 n'okwambuka oba osobola bulungi ojja genda bakusunsule bulungi balabe oba amannya agali ku ndagamuntu yo gakwatagana naago gw'otugamba n'ebintu ebirala bingi kati ng'ennaku z'omwezi 2 kwa paka nga 22 tugenda kubanga tunoonya akalulu ffe ng'abakyala ab'obukiiko tugendagenda tugene enju ku nju nga tunoonya akalulu batuwadde ennaku 2 okuva nga 2 ennaku 3 olumasi okuva nga 2 paka nga 22 tukuyega abantu tubasuubiza ensi n'eggulu ku ebyo bye tugenda okuba nga tukola ate ng'ennaku z'omwezi 23 ffe ng'abakyala ab'oku bukiiko obwo bw'ebyalo we bagenda okuba nga batulonda balonde n'abakyala n'abakyala ku kyalo bw'ekiti jeweriya namagembe awangudde okyuke emabega ku layini nga ne maama wo taliiko munnange ate bwe tunaabanga tuviddeyo tulabanga ennaku z'omwezi 19 ku 14 tujja kulabanga wano ennaku z'omwezi nga 9 ku 14 wajja kubaawo okuggyayo empapula eri abo abagenda okuvuganya ku kifo by'abassentebe b'ebyalo tugenda kusooka tulonde abakyala obukiiko bwabwe ate tuddeko okulonda kw'abassentebe b'ebyalo era ng'ennaku z'omwezi 9 paka nga 14 kugenda kubanga kuggyayo empapula eri abo abanaayagala okuvuganya ku kifo ky'obwassentebe b'ebyalo ng'ennaku z'omwezi 2 paka nga 27 tugenda kubanga tunoonya akalulu eri abo abaagala obwassentebe jagenda weesimbewo nga 28 we tugenda okuba nga ati tulonda bassentebe b'ebyalo kati awo tulabe abamazeeko emyaka n'emyaka gwate kuva 2018 abamu baafa n'okufa abamu baasenguka ku byalo abamu we yafuna ne bagamba bikyusekyusemu n'adduka ku kyalo n'adduka ne sitampu ne mumyuka we n'aleeta omumyuka oba n'afa weebityo so kati nga 28 sisuubira nti wajja kubaawo ekikyuka kubanga olredi ssente obumbi 56 olredi akakiiko k'ebyokulonda kabuli kazirina njukira nti okulonda kuno kugenda kwetooloola mu byalo 7214 bekiri ndowooza kyekyo ekyo kyennyini 7214 yes ebyalo 7214 byebyalo ebyo ebigenda okubanga bironda abantu baabwe bassentebe n'abakyala ku bukiiko okulonda kuno kugenda kuba kutya kuba oli awulidde nti ssente obuwumbi 56 ze zaafulumye okulonda munnange era kugenda okulonda kwe tugenda okulonda era munnange kwampalana kugenda kuba kwa mpalana kyentegeeza nti kugenda kuba kwa kusimba mugongo okulondo okote kusikudde ntalo fitina na palana kwe kugenda okubeerawo erori yebuza ezo sente zo nobuumbi zaaki ate nga beemulugunya n'okwemulugunya bali basaba obuwumbi nkaga mu buna ne baba waawo ne babasuuza kkumi ne bagamba katobawo obuwumbi ataano mu buna okusinziira ku ssentebe w'ekyalo yagambye nti okulonda kwa sente ezo zigenda kubanga ziyambako okukwasaganya okuwa allowance oba ensako eri abo bakalabalaba b'okulonda omuli bano abanaalondesa abanaawandiisa ba agency ebintu byonna bigenda kubanga byetooloola gwe tunuulira ebyalo ebisoba 70,000 ebyalo 70,000 mu 2 mu 14 ekyamazima olaba ng'ebyalo bingi ebyo ate nga tebalonda kintu kimu era okulonda kasito tekugenda kubanga kwaluli ke twalonda okwa 2018 nti go very buvi ojje ku kyalo osimbe busimbi mugongo gwa jowe bagenda kubanga basooka kulaba mu register oba oli mulonzi waliwe twagambidde mu kusooka nti ogenda sooka kuwandiisa oba oli mulonzi era gwe yandiyagadde okuddayo olondesa entebewo oba kuweereza oba aweereza abantu oba ku kyalo be walekayo oba gwe ku kyalo kungu oyagala okulonda teweerabira genda weewandiise erinnya lyo liteekeyo olunaku luli lw'onoosimba mugongo obenga gwe basoma wali yajja n'asimba ku muntu gwakola kigwayagala ate mu abeesimbyewo teri kukyuka omaga amagoola booba maama oba taata bakusimbyeko mwana tu osobola okwesimbawo era akalulu kano nga bwe ŋŋambye nti okulonda kuno kwampalana nafutwa nakabutemu omwami yeesimbawo ewaka naye ng'olabidde ng'omanyidde eddala semaka nga mwabawangala naye mwabamanyi kye muyitamu ng'ekyamazima temwandiyagadde nga musabirira na saala agwe wabuleyo n'omuntu amwesimbako n'osimba mugongo gwa neiba ye n'otamwesimbako empalana eba egenda okubeerawo so kusinziira ku mbeera eyo tulabye nga ababaka ba paalamenti ab'enjawulo bakubaganya empawa ku nsonga eno nga bagamba ffe tetuwagidde enkola eno ey'okusimba mugongo ekyamazima teyamaliriza bulungi yaleka amaka nga gasatulukuse yaleka embeera embi mu ggwanga era ffe tugamba nti singa at least bakola enkola ennyangu kale buli bulonzi bamutuma akatabo ka 32 nga ffe ababaka bwe twakola mulova ffe ababaka abasomye nako we twali tulonda abakulembeze abagenda tukulembera mu paalamenti basipiika n'omumyuka batuwa bupapula ne tuwandiikako amannya gaffe at least n'oli n'asoma busomi nti jowe okitegeera naye bino bye mugamba nti kusimba mugongo mugenda kubanga mwongera empalana etaligwawo ku kyalo egenda okusangibwawo ne bannakabiri ne bannakasatu nga bagamba amakaago batandike n'okwerangira mulaba amakaago masezi naye nga kyava ku ki babasibako matugambuze bali esango ng'empalana yava ku kalulu ow'omu nyumba teyawagira wa mu nyumba ow'omuliraano yawagira mutala mulala n'atawagira mutala guno nga bagamba ku nsimbi ezo at least ezateereddwa obuwumbi 56 baali badde kale batunuulira ab'ebyalo ne babagamba mukwatagane n'abakulembeze bammwe abaliko ssaawa eno mufune printa mukubise empapula ezo muteekeko amannya ge mwagala buli omu obupapula bubeerawaawo buli omu ajje nga olondawo gw'oba oyagadde oba kale babawo obupapula buli omu awandiikeko oyo anaaba tasobodde kuwandiika era aba n'omuyambi we nga wali mumwayambanga abantu nga mumugamba kano akalulu omala okutiikinga gw'oyagala tiikinga bw'oti okateeke mu bokisi eri tokateekamu eno bokisi y'ababaka ba paalamenti abakyala teeka ku mbaka ba paalamenti bw'ati omale oleete ekigalo kyo kiteeke mu inki kwegamba gabagamba sente balabe we zigenda baagala sente balabe we zigenda nti kale ne bano be mwagala okuwa ensako omulimu gwabwe gubeerewaawo balagirire bano abakulu abatamanyi kuwandiika oba batasobola kuwandiika naye bino bye mugamba osimba mugongo ife nga ffe abamu tetukiwagira ate abalala nga bagamba kati mazima ddala ezo ensimbi obuwumbi 56 ddala zaaki ezo sente mpitirivu nnyo kale tetuganye bano bakala balaba abagendo laba okulonda ngabwe kunabera fine bajaba wa sente na hiyo kubanga musimba mugongo ne kitwale lero ne banga really chali chetagisa okwongezaayo ebanga eryo lyonna ne mwongezaayo okuva 2018 mwongezaayo okulonda tekugenda kubaayo ebintu ebifaanaganako webityo ensonga z'okulonda wezito weziri kyaddaaki bamaze okufulumya roadmap olunaku olw'enkya ate kalangala regenda okubanga esalawo omubaka wa paalamenti agenda okubanga yakiikirira abantu b'e Kalangala omubaka omukyala akiikirira abantu b'e Kalangala ffenna tubirinda nga mmwe olunaku olw'enkya tujja kugendayo tubibaleetere tulabe bitambudde bitya saidi ne saidi abali mu lokano bali bataano so katulinde tulabe wa independent yanalya oba nopu yanalya oba NRM byonna tujja kubanga tubimanya insha Allah katusabe okulonda kutambule bulungi nga bwe mbagambye nti olunaku baminisita baavuddeyo era nga baminisita betusobodde okwogerako nabo okuli minisita Bright Ramirama ng'ono yavunaanyizibwa ku byobulunzi amagana n'ebirala ono atutegeezezza nti olunaku olwejjo olunaku esabiiti enamba gye baamala mu lusirikalaabwe ng'abaminisita aba NRM nga bali ekyankwanzi bingi ebyabatendekebwa ne baddamu ne bakuba tooki mu mbalirire n'eyasomwa era ebintu bye babakuutira baabagamba essira baliteeka ennyo ku ebyo gavumenti bye yasaaka essira mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi eno egenda okutandika isabiiti ejja ngalumu ogw'omusanvu era ono n'ategeeza nti byonna nga bwe mwabiraba ebyobulimi ebyobulunzi bigenda ssimbibwako essira ensimbi ezaziteekebwamu bagenda fuba okulaba nga zivaamu ate era zigende zikole ebintu ebirala ababaka be tusobodde okulabako tubabuuziza ku nsonga ey'ekigundi ekiwandiika ekigenda okuleetebwa olunaku olw'enkya nga ekisinde ekya PLU kireeta okusaba kwayo okulaba nga baddamu nga akuliddwa bula gavumenti mu paalamenti alondebwa mu paalamenti alondebwa ababaka so si kibiina kya byabufuzi ekiba kisinza ababaka abangi ku ludda olwabula gavumenti munnanga abasinga beebalamya ensonga zino ne bagamba tetugenda zoogerako tulinde we kinaabaawo tulooke tukyogereko naye si gwe mulundi ogugenda okusooka kino nga weekiri era mukimanyi bulungi nti n'eyali omubaka owe Mutiana North omukulu Mutiana South omukulu Richard Rumukizito yaleeta ekiteeso kye era baajjukira nti paalamenti 11 baali paalamenti bagirutta ebweru nga bali mu kibuga eky'eggulu mu disitulikiti ey'eggulu paalamenti bwe yafulumako era nga yali ekubirizibwa omukyala Anita Ntamu ng'omubaka omukyala ow'e Bukedeya munnange ono yaleeta ekiteeso kye era sipiika n'amuwa leave agenda akole ku bbago lye kyaddaaki ebbago lyamala ne lireetebwa era ono ebbago ne lisindikibwa mu kakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku by'amateeka n'ensonga za paalamenti ne kekenneenyezebwa tolabanga ebibiina ebyobufuzi nga n'ekibiina kya NRM tukibuusizza maaso bajja nga buli omu awa endowooza zaabwe twalaba nga n'ebitongole ebyobwannakyewa omwali n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bannamateeka ekya Uganda Law Society baalimu nga bawakanya ebbago lino era bonna baakomekkereza basaba ebbago lino lisuulibwe mu kasero nti kiti ekifo ekyo ekyakulirwa bula gavumenti bali be balina kyekolera so si kuleetebwa mu paalamenti nti ababaka be baba beerondera mukulu lumu yalina ensonga ze era ne kuluno bwe yali agenda yagamba nze muli nsiima nga nvuddewo naye ng'amazima mukimanyi nti ebbago lino nali ndireese nga seetunuuliddeeko nga nze omubaka w'emitiyana nali ndireese ku lw'obulungi olw'ababaka nga tukooye okutulondera ffe abantu baba bagenda okiikirira be tutayagala nga leka twagala twerondere oyo gwe twagala atagenda kutuula eri yastresse by'ayagala ajja tusalirewo nno nga naffe twagala nti omuntu waffe ono gwe twalonda tusobola okutuula naye ne tukkaanya ku nsonga ez'enjawulo era munnange okusinziira kwa lipoota eyaleetebwa mu kakiiko ako kaali kakulibwa omukulu ye Stephen Baker yabadde muline bagu yabadde sentebe waline bagu elia severity bill tiyasobodde nokudda munannopu ya mujjayo twalaba nga reporter eyaletebwa ekyamazima ebago lino bonna baali bawagira lisuulibwe mu kasero kati ekiriwo baagala baddemu baleete ebago lino baagala lizuukusa naye kati jjukira ebago terikola nga liva mabega likola lidda mu maaso ate bayinza tandikira ku eryo so kati bano baagala baleete ekiteeso baddemu babawa olukusa baleete baddemu balitunuulire speaker lisindike mu kakiiko liddemu likubaganyizibweko ebirowoozo ate olwo batunuulire oba ligenda kukola naye wadi n'abeera nga sitiru baagala okukyusa oba okwerondera loopu baba balina kulinda myaka ebiri ekitundu giroke giggweko jjukira nti ebisanja bikyuka loopu asobola omugaye mwalaba nti palamenti ekumi n'emu yali loopu yali omukulu yali commissioner parliament oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba emyaka ebiri ekitundu we gyaggwako mukulu Ssenyonyi n'ajja kati kitegeeza ebbagere we linaaba nga lyagala okuleetebwa lifuuka etteeka litandika okukola liba lirina kulinda webityo webiri tujja kubanga tulinda tulabe oba enkya bagenda kuleeta ate era enkya yewali n'emikolo egya mukulu David Kabanda ng'awaayo woofiisi oba gye banaaveeyo ne batutegeeza nga bwe baawandiikidde ebbaluwa kiraaka wa paalamenti balinda ekinaddibwamu katulinde ssabbiiti ejja olunaku olwokusatu paalamenti abaka ba paalamenti we bagenda okugenda mu induction oba okwongera okubangulwa paka ng'ennaku z'omwezi nnya webana avayo parlamenti demu ngena kuzomwezi musanvu imbagamba bakwano nti mwabanonya ebyokuzimbisibwa mwekwate abamukare enterprises uganda limited eranga ihadwe yagagadde ekutusako buli kalonda yenna owebizimbisibwa bayina seminti bayina emitayimbwa emisumali langi mabati tells plywood ebyamasanyalaze njogere ki indekechi buli kimu kyomanyi ekiva ekikwasaganya ebeki n'okubeera mu hardwares bano bakirina basangibwa ku Old Kampala Rashid Hamis Road ate ku Masaka Road awo ku Shele Busega weebali era osangawo hardware yaabwe ate wali ewampya Ugayaza Road nawo obasangawo osobola okuyita ku noti 7 noti emu 11 nkaga mu 8 noti osobola okuyita ku noti 7 noti emu 16 chinana satu mutano oba osobola okuyita ku noti 7 noti emu noti 5 isanvu 15 beba mukare enterprises uganda limited bo aba House of Zaka and Work for Uganda ekwanjulira kutegeeza nti tola zaka mu maliyo osobola okutuukiriza empagi ey'obusiraamu munnange osobole okuyambako n'abo abali mu bwetaavu n'abali mu buyinike bakugamba oli musuubuzi oli mukozi wa musaala oli mulimi olina kyonna ky'okola nga kivaamu ssente okola n'ekolera jange osasu bakugamba sasulayo mu House of Zaka and Work for Uganda oba osobola okusasulira mu banki ez'enjawulo oba tosobodde kujja wano okuliraana ife aba Pearl FM ojagenda mu banki ez'enjawulo okuli Tropical Bank, DTB Bank, Cairo Bank ne Pride Microfinance otukeyo bagambe nze kusasula zaka yange era ndisasulira mu House of Zaka and Work for Uganda oba osobola okweyesa merchant ID eya Airtel ojja kunyiga *185*#*9# insanvu noti noti noti munana oba ojagenda onyige ku MTN mamope onyige *165*#3# atano mu mwenda 13 atano mu mwenda sina kindi ojja osobola okusasulira zakayo ku mobile money ezenja ulonge ya MTN ojja sente ziteeka ku noti musanvu noti noti edi noti musanvu musanvu noti musanvu mukaga atano muwenda atano injiddamu edi noti musanvu musanvu noti insanvu mukaga atano muwenda atano oba ya Airtel oja kunyiga oja teka oja senika ku noti musanvu noti mukaga atano mutano 19 kumina mwenda basangi wa kumpi ni Old Kampala Primary okulira na fe aba Pal FM na fe wetuli wanoge mkwano abadatu yebu zangu gambaba nange njagala kula gana ni palu njagala kula ni palu njagala kula gana ni palu tusangi wa wanukumpi ni Old Kampala Primary okulira na House of Zakanwa for Uganda or Tsanga Obulungi. Sigenda kusuka wano njagala okutumira kumwenna abatuwuliriza okuva ebule n'ebwe ya Hajatali Manatsango Kabunga mama wangu mulungi kutumide konyo tata wange Sheikh Muhammad Kabunga omukulu w'ettwale ly'ekira kutumide konyo njagala okutumira abaganda bange mwenna famire ya fe mwenna mwenna famire ya Kabunga famire batumideko abaganda bange okuva erukuli mwenna batumide konjogera n'endekani na abawuliza baffe mwenna batumiddeko program Buza Imam yagenda okubanga eddako tulabagane era tuddemu olundi insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Bwake day wasuzotia Uganda koloko koyake amachago gavusa manyuvu ngateno runakuruo rweyonge dokubero ruakabi wambulizganya nunji kula voice bandu ya MTN yona wakati wesawe mune bidezo kumacha wefu nile dachika satuwezo uwerere ezikuwa MTN kwa MTN nga zima lulunakururamba nyiga star emu noti noti stabili emu hashi ofu nile dachika zezo uwerere buli runaku sumulure chivozi cho kemera kukabite kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumululo mulilo kukulimu neda chikezo uwerere okuvamu MTN ngatuli wamu inkura gana ya fitere mesebwa
2: MTN
0: irunga mizwe chitongo lechi Uganda Communications Commission
4: ulodinga laka deli bando laka deli bando laka deli bando
5: yeah. Kalakata kalakata mikono ju
6: free of fire free of fire free of fire
7: Omuli dongu ulira muli mumotima gukankana like drums
8: Nesumulula weleza lighter watch me set the fire
9: This feeling nyongera chibuya gansdoke bu
10: Kalakata, kalakata, mikono ju
11: Free of fire, free of fire, free of fire
12: Kuna mbele ze singa kumukutu ogusinga mu Uganda MTN
13: MTN Uganda erunga
14: mizu Obato chimanyi ntika chosobolo kuba masimu agatari kukomo kumanda mobile Net data okumale na kusatuo Nyiga star emu nyamwenda star emu hash Ojafune nyongeza yabisa tu neda chikezo uwerere Okuba masimu gamanda Manda mobile koleza MTN erunga mizu wa Uganda Communications Commission Obato chimanyi ntika chosobolo kuba masimu agatari kukomo kumanda mobile Net data okumale na kusatuo Nyiga star emu nyamwenda star emu hash Ojafune nyongeza yabisa tu neda chikezo uwerere Okuba masimu gamanda Manda mobile koleza MTN erunga mizu wa Uganda Communications Commission
15: Why? Na yoba mugambe Naika nevemu mugambe Ngamba gu Tukulenso vyo kuchusa akalimiko Noka jia kuchikumi musambu katonyeze mwenda Pal FM
0: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna Ebe kudewo mu ggwanga kikumusanvu katunyize mwenda Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo